0: che se me chi sa fi sa ma we awon ada me be ye no no o she na ni kra o hu se yono a
1: chemai na de na ma bu afu sa no
0: anya connection ma bia o so be bo ama ma menya visa dia ko Dubai na se me friend is so o ma me stories I was send me ko Dubai in 2 weeks.
1: Hey, what's now no masala la zula la foi dia wo weni ada unti waka na unfo kana
0: why mu waka now.